are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rātahi.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga mai, rātou ko hinga atu haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e huri, huri noa i a Aotearoa, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.